0: wahiyat tapur.
1: Tungannya tasdid, wahiyat tapur. Nah, gitu. Sok ulangi.
0: Wahiyat, wahiyat. Ente nyana.
1: Ente,
0: tanya. Lah.
1: Sok ulangi.
0: Mana uya mah?
1: Di awal, coba sok di awal.
0: Iza ulku piha sami'u laha sahiko wahiyat tapur.
1: Nah, gitu.
0: Akadu tamayya juminal goib kullama ulkiya piha paujung sa'alahum hojanatuha alam yaktikum nadir kolu bala kodja'ana nadir fakazabna wa qulna ma nazzalallahu
1: ma nazzalallahu ulangi.